0: Lakini muda si unaangalia na wewe.
1: Ah, haijalishi.
2: Jamani hapana hii hapa.
0: Hii moja.
1: Hii moja bana.
0: Sijalizika
3: hii.
0: Moja.